0: Bakıp güneyine çoğu izgâli hani yüktüğük ayak neşlük kükütmi matım egalım ıkkımda ığınrı ukas halka gidim uluku daim kaysın yoht kütaka natun aya ga katakaluta angya kun angya angyam kaya ga sucihleta pikum ka makut illay nasun ritah kaput kais beta kaisun ka unakwani
1: Stationa khani khanuttan ya sirqtuqa wai ai pakni eramun pisigat khuyugnaq qotagom khani yuk tuyuk ayagnaq tuqa unanilu angyaralu tapikumta murilklu tapilqarputta allaanik chali chikunik akhirtlhaqtanqlhu qawaakn ukut makras akamip nun nitnik tama na chikuk akhikha taim tki pakakangay chikunak kuma tki tukna ni nang luni uruk chikunak ka tagwam totin pingran muril klu ta muril klu atkhit akchakhalitin akkuta Mutjuh sudeng bilrit buh toh buh tasiyah knateng tunggu la mengsutama kita tamakut nak tamakunin ka nasaru suni pilih kaka nak kok lebak sutoi nabuk yuk ngalu kusup tamakut piut ukut kani inh kut put nar yak sigi wail gama pichak nan ka yum athat pachtara lugu pinrit lakah put jali lu makut yus khut put kagalil khut kubkna ki jau chit wal kingu wachtara lugu isu biskuman ridut jali umyok buk asih lugu ciwakane kaya kan kedaot na tuhulu nuk piku magin nuk nasun nuk itnak tuku kapumas kapuk uku nuk numberan 0543-599-8954. Guni nampani apsempi nasunarut mukpikhiluji kinguksirkap nun pichi kukut yukhtais kantakwam tauna chipliku kalakchikunga chikutun ikitaki khwaniku umun chikhlikmun kaya gaulgaymun good morning.
2: Ja, good morning, sa kuya päästä toksi nevta, kuya päästä taksika. Kaya nga ko sa dito na chik ko, ikta ko kumanta pili na ito na yung kuti ka pili siya na ito. Swiss get sila sa tampuya, ikta ka mukulikay nga sa pichang sa kani. Я там, кто ходит, кто и на Кадалюку, ум ходит той. Каз пока сам там хуйгает. Каз фазам не знак, кто уходит.
1: Good morning. Dosu, good morning.
3: Good morning, Sam. Man, not Martin Mumtration. Sangat.
1: Fuck off, Rich. Asikta.
3: E. Kuya Nakfa. No Kwauna. Kiwinafa. So Lutan Klakatal. Umbiot Kakama. I can't ciu ni tak tul re ni sikti ana yu kul re ni apa ulu re ni ma ulu re ni su is ne putut kara putu cingu mangnak nari yak put maku ni klik nau kait ni ukatin iki reskan kiu guna kanem yu kuala re put uhun Jin, asa niktai skari luting calis kau la calis kalau citrik. Jo kutau kutama kuta kasat lisingin lit naurum ni mengkali kasat kun kali kas puna akak yak fanai riuk nau. Patan kalu lahta masih nak tinggangi cista. Kasukalu lah tapat canik canik tamaku tamai mai nama tu wujud ngai nik tamaku amus kaca gak tut kali kah tang kah kat to isu kat kanan rit nak tu kut rit na rumah kum ta ya nik kis kum tu aling nau kami kong kut nik teh kat yus kutum nik nau kah Do kwaksam ksam kwani ksam kwatin si ki kut so ishtin hayagim kum lulli wagam tali kwat nayuk siri ki kut nakwe gwe gusuta man na kis do kwa chumik chumik nak suku tan yorlugni nazzawlugni su challeng nak sakak chilit na gluchi ayag luchi lit na gluchi natmun Tan kata wujudnya kah pisik. Ya ni ikhoh ni tki takam ni tki tak kaput nasib lahok. Pai tak kaput lagi cun ma ayu ngam ta. Tawat kanan rit nas tu kuta naksing. Kuang kuta ayu gugur le. Ah tu kualit na guman rilam tu katin kai gaya ngaput ki nganlis ngalu ku tasi putik sulis ngaput paif suku kita cike kak ngateng to tama natak nang re put ika ayu kusu tama kut uyu ngaput ni saput nesil put su cumis tingak suki cumi gusu ki ya vatsalleng nak kaitin kali kaktang nak kaitin ci tirung ran khosuk atam kasam klitnau uskam te kot pita kak li ato isu una ang yag yag kitok
4: ya
3: to yata mul ngak su kaya zan nakhtu ci una su put tis kak kamak su kut kiskov ci tawgam nunafs nun kingu nakhtis nun nuttan fasak snayakhti Kau tu pita kali kau yang fasen.
4: Nuntah natem kau yang nak favorit. Aku na kui ngasu maliga kuto aku menang nak sekemun kanshanun. Kui unna kus kokfak. Am serenek to yukunek makman na yuhtuk. Kingut mun umiyot kakalu tapikum ta akukut manna yalingunak kaskata ngam kapitu kaputta nukunas hane kwasa tokpili yaka amsramyum nasu simtu tammanik Tammani yulhat ahukutta a chiulaput Pichukulak pakashun ritutu a un mahtun A nausut kun takuam toya kasahtakam suwa kulay tulutun A kaya galra tangkhtuk ikitaki Kwani ka kaya galra manumun good morning
5: Good morning son
4: Ikitaki
5: Ya, tikliku aga inkoya ukliku rakmumukla kaktaram kwani tikka kut kwani kita gara nakpa kwani shokliku atogunara put
6: Close Good morning.
7: Nasu Yagutaka, Pai Vaknaluku, Nang Yavia,
5: Jamakin Kony, Kuigumachan Kony Chiku, Puguluk Taka, Mimarayam Kahilun, Puktaiyuk, Mugam Kaingani, Mugamacharin, Itagum Pukta Watuk, Ilaituna Sunaitak Sutin, Toy Klasanganatin, Kasarmi Pingram, Toy Klasanganatin, Nasunaitak Sutin. Jadi ya bukti aku tak suci atau tak suci ya PSG je. Jadi kita nama saya Good Morning.
4: Ii, pihak ni tak mungkin aku nak kaya kalau kaya nasu yang sini ka signal kalo ukum bilang alu lakt ma mungkin kita ka takuam aku nak awai lit na ulutin kapiku ng chance piu nakun check excite nun ma ni hong kutayum nun piu nakun rusaka ksu nakun rusaka magunun challenun igbalrenun atau ngukhsay na kangay tukhani suto ni la katalreni piun rituki mitaw na asahan ni tsallek ka ni ayak niut nguk misibig ni su tsallek yuk ngak gaulu ni magunik heavy equipment driver on kaptut makuta misi biliyuktit jali su unakwani mamtrisk mikrihinan rituk ang lina kalunit tawam yukuyak lina kalunit biluni toy nanaklumaku naknaw tiyaram lit Litnau rakaputama, litnau yugulota piguma, litnau yugulota piguma. Tama kunun naspalu ni pinakok. Ilu mun tsikirt taktagal redun, kwas naksuni yung naksun na itsakakot hongkota. Toh manayung naksarak huang kutnu nattawk jali su aku na awai ki aku na su sulutam kepikatak leting nakput unkut nakut as itakat was asigul ritsu unani suwitaw katulita uluhoya ksuki pikput huang kutaka yukulreni lit naukum tatama kutungit nun kaisun sokan hiluku kiuhum ayaska kwasu muris ksuki makutkwani katshahtaput kiingi tapifkahpaknaki Huang kuta yupiulreni tamatumun litnauk tsuki makut kingum tniperkat. Huang kuta toi taim umiong tsakakum ta ashakung hakaluta pilreni huang kuta. Kai sun pichukula kalutin kihukut pikata tuk ngay tsaksa sikput namasin. Umiyong chowt kisukluku peka man na ikitaki kwa ni kaya gawal ramon umun. Good morning.
6: Hi Sam, good morning.
4: Ikitaki, Henry.
6: Ya, mani ang yarangak tuta. Nutan kanai. Nabuktangak tuka tiko. Like

0: nebo portálních tu kapříku. Like, umíraných lidí, to vám kolem kci čaní, ili mám tolůní. Pio lidí, a ulech sluky krásalí lidí, pio rojt. Vák.
1: Já ty vak lidí, čikukun.
0: Já.
1: Ya to man namari a chiku khlogati lini pekalang ngamang chiku irutuka un kutawam a khatn kitwakhlu ta pituk but debris ichi kha mokhlu chattoi atakakl kitamakun ka dangat pipiu kut unane
0: oh okay ya kasu khon kutang ya put Tracht kaputa, und ihr rang schlitte Hunkuda Dogam, Jamima und Dogam, aber Johnny Agul und Big Sonata. Chikul,
1: ja, da man auch ging sich Laura Halal Regula. Ah,
0: Ikka tuam asu nokhewani kha una nan wotchok mukmuktoi imang luni
1: i khdrem pak ksaitaten
0: oh no jali street pink site jali wot
1: Ya, mana tang lak tang lak to, tang sok to masuk. Ya, kau kena aipakan saya kau aku lumut tak cek ni lu ni.
0: Oh, ya.
1: I kita ke Henry.
0: Ya, pasal rem ni cuma rit good morning alki, ni cuma kerja alki good morning alki.
1: Good morning.
2: Good morning, sir. Man, kaya zon kisto.
1: Oh, yes, sir.
2: Yeah, ako na kama nasayo yung wakcham ko. Kung ano yung wakcham ka lalagaw na sa may kokan ng naksa katu katak patman ng kusko pagmis. Am sarum tay mani singong ikin kacik nilu ko sports fishing ak ya alah ng rito ikin kacik ko kwanis pag
1: ya kuy
2: to kwa ya ni fishing ki matu kut working ko panigap huma lalagay kut nas kigok salu ki una kwanis pag ya ikin kacik sa ko sports hunting ak to kwa ukut working crew but fishing game and kila lutung kawuna anyaram ket mun aru latsi kat statum anyaram ket mun kang ranen kuspok film doi sukut angu yakst federal intertribal fish commission na nigap huma lakti sukut anyaram kwat mun Kusuk fin pay nganin tama na ako latsika. Daw na sports, iking kakatal rin na ang ulitin na nagpikatal rin. Kuyo kusuk muntak kwanik wa yan ni tilim yato katakam ni tama na umuksika but sports hunting nga magap humal rin. Kuyo sa ilam ta Umgeyaga reumi lakul su unan yaram ket monaru las katak futa

0: ông khía ra cái ông mi là ông khía ra cái ông mi làm thủ tốt nay ông có khoan phục restriction na hôn anh yên nhà ra một kết mà nay ông có khoan phục asa mẹ căn chú tốt nay ông có khoan phục tàu ra bôi ông xung tất tâm ác của tên ác sẽ đau lưu cú mà chế của ta sport anh là nê lưu tinh chú mà năng nạc sẽ chlê ông gô chế mắc cao lưu tinh Kami ko tao tao tao na state na kayo kami napsista hulo ni pinla mi naskayo chulo ki youth youth hutin ka youth hutput naskayo chulo ki tot kaya gawin pikto ya kita kwam siya kuya nakfa
1: ya prits
0: ya
1: this afternoon 1 to 2:30 pinakakantil chipak sa kubisikli ko ta fishtakak ayak na ikatakduk this afternoon kala ko batali ko ya nakakaperek doon tama na buklo ko
0: ii kita kina sa yun na kusikli na yun
1: ii ko ya nakwa kaya ka ulit
0: ii ko ya nakwa
1: ya
0: ako
1: na toy chali Puchimari luku hapem tu atataku takatakuma announcement taru luku nasunritakau luku nasunritakheru luku apikatakyakka atataku apetam kingoni 1 o'clock chiklikacha fishtakak pichikuk time toy 1 to 2:30 bichikhiu kutta asandran katang khuki khalkaya ga walgit tamana chali pikan agok suci aku nasu awakan rut khuku pikki kuyu ris kata matum kuskukwim illo ni mani maku nik piku ning nakli kuluteng pikata totin pichiklinit ukuna waiteng nasunarin 1 hour One hour ako luni ako na fish takak pisa klinik. Totin to'y pitalre magchiki masini ko ta. Takwam, kwatin ako na away pilu ko piki. Nak manakalutin kakuriyakat hunak kutun manat hun ang lani saga kalutin pilrit. Makan tikik siuteng mana gaya galakit tamakuta ikir kata kaluki kuy ngasawa ini kaksa kata mana aku tak nai kutuk way aku pritsam kala kaluni anrut kaku kuy ngasuto konik piuk ngarik suku peka nit homku takwam kalahut kaksana kuhto petku umyoka tawakka sorang suya kunutan takom khanikwa ikibakche maren tamana manakaluting pikatak it wakin kuskuk mimpaingan ket mun kawawata iki rus nga katak tuta keh pek tamak kuta arin ketuk makuta tu mek hamuk tu huang kutuk pichikhe yaga put chak imutun chakin rilinguk tun ayuk suni kutin chali pikak nakhto ak mani lower 48 sani makut Wild horse on the cup home alright. Picks down a thing. Horse at makut row malright. I ayagalutung pigstown ating wild horse and Quebec suki akmani tamakutta kulu wagnik kawan kulu wagnik piligit kungutugalligit makunik sheep makuni public domain public area and public land tamakut wild horse at pillerit amspenik tukuchitu tamakut round tapak luki makunul sutoi Canada Mexico kumrit tunnak suki tamakunun kwatin piluting kulu output khwallusu makutta sheepat nukkait ikhit siyagata makut horsa gulgit khwankuta piyumitabut Totten tamakut pilriit a kulu wagnik khalsipan klubilgit they're multi-billionaires tukku perlutung chaknak tukku ngamang a makut decision maker at like their representatives or senator anilugu malriit Akitun Akiliki under the table lamk bitukit mana yukununasufka haluku Totten bitut Chalisu Makutwa Buffaloes Bison Tamai chali tamakutta makuni public land ani pilrit grazer halutung nukkamhnik tamai tamakutta illaitukha akingutkstigalamhtki illaitnichaun ritut takwamchalukht Inglulliurtunq tutallaanikka tamakunik murilkillerianikka makut wild horse makut lu buffalo maani luttoihui ummiort qallerianga nqtmi unani marpimi pillerit tamakut luttoi khonku taallu tootin piqngaiaqaput iikitaki khoni qayagaulleramunuumun good morning
2: Good morning, Sam. Amas kami tahu kam, lagu pelaku punak kami, Akawakan Pilla, Akis Constitution, Manistali, Alaska, James Fahini Luki, Amshek, Mandi, Alaska, Pinkathalakit, Alaska Constitution, or Jalakitu. I got to go to the house. Saya tahu am pastikan, jadi ius mungkin beliau itu naik lagi, jadi orang tetapi makut jadi bukan dengan kita saja, jadi tak ingat mati jadi kasih sih nak itu lagi, dengan cemilin itu jadi angkut jadi utk hopefully sooner the better. Ugunatoy US Constitution Nami Kazimalva Aik Nakahalva We the People. My Tao Naktoy. Am Smitogamtoy Napumal got establishment of the organization of the Jal. Continue I can you call it inside and Makun. So Alf Deutsch and Papi Jesus and Tamakun, if you call it amps me. State I can sit in the calculating. I get big so good. I'm stuck. Region Nami Dani, Bellister Region Nami. I rock hard, I ask any minor. Nasunagumptoi, Ixtiopatali, higher rock and my trunky to stay, Amsin Guruta, Delta in Middle Ranitoi, Jalistigal Nukuni or Jalangstigal Nukuni Dai. Nikal Rakut, I guess it does look at trailing damage to look down at the silent. Damakamusu, a good post on a stick, Dandlin Damno for Goldamsu, who got our years ago. Trailing damage, Damakamusu, as Fox for seeing a looting. Die, it changed along, they were lost a little bit, die, Dana, so look down at the beauty, die.
1: Ilini nit kahasim kutama na ukfaksiyasun ritsaka ka takam to ilumun na rosine pikcilsin yung tama na ako nasu unakin nuk fank piluni pis kaya gauluni pis kani nutan to ukfaksiyasun We were local. Do a cotton car toy, a hook, a chew lamb, a man, a can root glass hammer, two hook. yut jukarilut bilhkat chalu akmani yakpani imakhpi makkeni chappaqan unukh pailgan lutokhangku tanallunne khegeluko mattuulluq yum jukariluni bilhka Taim toi, ikinakalkita amslahtuta, takwam hongkutakwayukni, akunatsali, jiulemta atukulukupishatta, Kohtoi atung atuhuluku akut yut pilhkut pilhkusi pilhkulat siinit mahun angaskilutung pilhkut manna mahaitoi uuhun su e-ajakun nyttan toi tukneriluni sakh lunilto yak mabdi mabbi makkeenun toi ajak tuktaim ukutlu Chinese lgalgan kpitu kputta tama kutto chalitu katakalukuna toi ulukoyanak kokchalimanna akunka scammers apiu ngorlutung pillerit akkiuttaring naqsutung yukunk akkiuttait tukkuttait ung naqsuki ahtsakkhuluki makutta jiulirin rohlutung pillerit amakunka pilutung pilahtut akkatoi amsak wayaqaqluki chaireluki makintoi nunam kingun pakan ritutamakut takham imakhpi makkeni kakmakin pilutung pilraagut murikknarquq makuneklu angalkun kwattoi tu merelu taasu pillerääru kumta tamat tukun uuhun tu mem tun aksukngalu ting kamangkam tu yuk ngakheh kauluki taumakka murisklu ta pinahkukut ika yohtaru suuta tootin makut ахчахлуки чиуллернапут карингилорпкнатингха маахын китфчараакун пиллерит апхтотарлуки макуник пилаакумта утумачек оки китакони чалиумн каягаулрамун гуд морнинг
3: морнинг лок
1: и китаки
3: май нам тингмин
1: и
3: сам жабатагам Улэг хатан хал. Анэг чамугул ха. Тутхаххасу бишуд шну бүгін мах басхуг. Нунам гайна. Улэг нюсуг данс хо нүгдан. Чин хуг анэг ча годн. Дамаг ха. Сэйрсгон шуулудам. Бакхо аннауди. Нүгдан койзин... Poison out
1: jabo
3: da man khronisu tut khakham aya khuk bishoglun qibang maqon maqot tut jabut takhtawnal tuk lijat qan magham ugur khasu da ma Tämä suulutan päässä. Otan ajoa kutikko. Se oli sahvamukko. Kutitin asik tutin ta mui lakit. Yuh kanda. Ugu yugulu tangsu. Tawat npichi kuk mayinak ayip natfu nayag ngaytak. Takkha annauti. Tukuk kati kaya namus kanna. Samas kona kuskukwim yue. Nun nau tisu. Kawa kun tayo ni tao nuwe uwe usat matun bichikok. Imak bichuk tigil siku. Tu mek ngayta. Kais tika 2 miles long, 1 mile wide. Ukfin rita ka tu mek tika. Daum tot panakta. Ulni suktang sol. Da makadal ugu yutik lasu naitk. Latmu naya gwitik. Ugu yuk naitik lo. Ugu yuk sikik. Ya, toi kanaktam maad. Nan watu uguk saunata. Ingat bangkatan. Uguk saunatan su. Imih sikuk tawana. Tukho mainam aling nakhuni. Tukho sikuk tamaskon un kufkal. Kuskuk fim yonak. Ngung si tamaskon nuag statu. Ya... Taumak nang naga wan klawmi kanak sikut waktu malwani anak rin mama tawa kanak sisang big side wakan mam teres makwat chamat mun simak bi mun nasu nasik jik Kaya gawlagi ya fish and game. Niit homa naksisrit. Tawakka paktak saitlat. Iniwit puyukchivit itak atakswit. Tamuk pitik suku wikin kamaksugu yakapad. 24 hours. Kaya gawag naksugi wana tragmi ya. Good morning.
1: Hey, good morning. Ya, ako na wai ilu kanak na kapin kumka kaya gawlga. Ako kumiyuni asilram kumiyo ko tumkpiluji. Ako na su toh tuwa kaluta su pekuta. Kwatin kuy apitang kato kaisun tos. Ika yoka takchikut. Kaisun pilu ta pining katakchita. Nasun ritakput akkatoy nasun rirakput ta kaisun pikan is nga kaluni kuskok pimilonun pikan tiyunakak tanghora putakka. Totin pitirkok. Tos. Kwatin kuya pitunk to tosukka kaisun. Kongkuk ikayut katakchnuk tamatum tunginun. Kaisun pinink katakchnuk. Aku lachtung naksukumanna. Aku lacht mkumyong kumkunuk. Kwani kwatoi akum kaya gaudrim illita pishapilu ku tang sukutoi piuk agulak ngayosingan ani pilu ni. Ii kita ke sali kon ikumun kaya galgamun. Good morning. Nui tuk ni pluki please.
4: Yeah, good morning. Makin dundudula ham kalahto at kabinelang lan. Siulitak tan kato galrit ko yan anak si din asendama na lit na rumalren ka chuchu na klahayak kan pad na yuk siusuki ang uyak sun makut nuna chora damas kuita ang damak mong kabila kung utu malakayak dit payas kit stok si din ayas kait kadin ang uyak ni Siw litaktang kala dafisir ang kodin lit na rumalaren kaya kingula mong piyok na hanag siw litaktiludin kodin siwag nuna tsorat magutpila kung kodin saliwi kodin bordait lit na rumalaren kordan akum sanunag kila kung ngalto malakayaktit kodin lit na rumalaren Chuchuk kluki kwaadn bit kluki yuddin kwaadn udu maluk yayasg gait kwaadn Blit na ruma guni dama na akum galga chuchu gait Blit na ruma lgan challah gait baif chima gada kwaadn Apply la da sali yukhle ding baifla rait lit na romat lit nostin to is mani khatn nuna chorat pasat nuna chorat chali challah kan bilret to chuchuk hilal rait da mas lit na roman rilang rat de so mailang rat high school am takit xailang rat do Tal lechga mwyn ti yn awr hyd. Bad yn bord at allan i chwad yn tal i wyth ni bord at litna o mal ac o'n either secondary education or tal i tram chwad doel o'n gbys chyd dama gyd siwyl ac ych tmwl ac o'n chwad yn angw i ych tyn officer ac tyn aioch chad tyn Asi lagak tuk. Nit lalagay ko tortang balak but maikat nuna chogat. To ay high school am dropout dalalagay to ay bilut ng samchin dropout dalakta kasam ko. Takit ng naksud ng lit na ako na dung kawa kayo gulod ng kasaka. Sam bilut ng time dropout dalakta to aspek gulod ng Nuna chog ni khatin bilu din challeng le din ngung khu din paw da kum chima le din tok kin chal ah high school am takit ksaun le din khasti di ronadin da ma khatin le sport at um ya khlapun na bes meeting na ni bais klag ya bais koral ya pa pa da ma na lit na romat lit na romal ran chu chu ya Kingan hodam kumyaksa alalayan hodin su chali makayak among high school am graduate as hukun da chalak among koyan aklaktit daw am hodin atan roya am tunginan chuchuk sikta kam litna umalayan daw am hodin chuchuk hilakun nga sikhaktit litna uman rilmuhan Ata anong lo ni Otu maksayit lakit kadin. Amsat sa kanfiyo galal rit. Tawlit na rumal rit agam sa nga na itlakit. At ang roya kam tunginan siyo likaktim tunginan. Tsutsuk si umakam kadin. Drop out at magkat. Saling akhtakam doy uminaklahayakit. Gwch gilraed yn cael yn bilach dwi'n siw. Dacywt yn rilwngch yma, rhaid yn tylen tycyn yw'n a da ym i leid stod yn nŵm i o'n glach dwi'n. Dwi'n gwaith yn dama gydlyg nawr yma'n rilwng o drabod at applying God my reaction at the Bilak and Dogam Tunliki Workforce Development down in Chulik Achten Hadden Rochkul Rennen Litnov Zeske that Tunliken Workforce Development Data Market Damakun and Dom Bilak at Ki Litnowman Rilmu drop out it. Ja, kiemen gauw goed en licht naar om al rijden. Toen ik een rol achter had een bord dat ze kan gaan schrijven. Een bord dat licht aan het pink gingen. Like secondary education or a little bit of college education. Dan maak ik het zo licht naar een bord dat niet toetst. En toen mijn rol achter. Ja, Koyana, good morning.
1: Ee, koyan kwat kaya gaulitin, tuntutu lermka, tuntutu lermuni, tamani ilakutamni, asid lermka, good morning am kpiluchi, taima, akutasu awai, chilikaknik pilre, pivzek chikaka umun kaya gaulrem and pichak nachtikut, good morning.
5: Hi, good morning, Sam. Nang naksaram tungginun nunasu akutawa ni doya magutuka nispakha magut nakun nilu walgit champif kena ding dagam tukurut kam nunato navgurugi pilakchakit Imak betul kalau patun kriglugu nak ngeyak terbetul tuni tak segi sedaya tamak untuk hidup sialam kita tahu nanti nak tak kadang as tangsa angkai nak ngajik nak sakuk tamam aku kadang kan lakukan kan realam kan kan rumimi. Fakchalarunani tuku manilgu amannasu kan kaina kuntama kut lijngal ge pitang il ge tuku kut kam khnak kituk kan sham khu tamar kon tu pakang tok tamar mislgu imuyit lara kituk lara uganis paka Tak aku cila buat nak dayi mata kelakit, kanum cila gak aku, mak nak cing nak ugal git. Uni tak suki sama aku dam, aduk wisting sak suki aku cok lugu, dang ni rusuding. Yang cahasum ni, jadi mak kani dagam cila nak dagam cuk. Kahalik, yap kau kahalik. Cik kuh nak idangku, nasi ni dah put kongku dah yuk ni pisang ayam tu nak hat. Tahu ku cik kuh nak i cuci aduk. Tahu bilangku ni recognize lihat aku macam tak kongku dah yuk pisang ni sakpim ilok segud. Tama ko picture ng atkan ni Chukulugi, Chulan Kutsu, Aran Kristak, Tama ko Tan, Taku Tan, Chaka Knagi, Katin Dolgan, Musko Asam, Nina Chila Yakut, Ashi Riluk, Tang Niluk, Kan Kainak, and Dogan, Chalaka, Tu Pichuk Lagaludin. Nak awal, mana Yusuf paluk takhta ikhani kuiut to cuy nanti nasir lalu, to kita ngah khatni
1: ahasikaka huangkuta yukunikha agan kehtut klukutsat pilal hatahukutsiu lamta ahunasu unigakin kayagahuluni pilaga makunik tiuli kaktahkan kpiluni makut tiulaput chakkayun naitai tiu maklanar hotu ikitaki Umun jale kaya gaul ramun. Good morning. Tosu.
6: Hi, good morning.
1: Iki tak.
6: Hi, yuk tau ko makin kung kahit tau kani ka tamang kumiyang niya katugam kanu ni chuk ni chuk katfaktiya mani kung kami kasakto nila kung ila lakuyutkatik workshop akata takrukyak sukimakumit ko in kahmit maimani pinko hala miwita luta ikayut mga ikayut lang kami tinu ni chukni na chani ahan kasugut tingtakin luki so tamo na kasun kitu miskag Nutum sak atukuluku. Pilam tipus kenata nutum sak tukam atukuluku.
1: Tari nutum. Ya, what time back kau lutung unom kaka?
6: Unom khototan kami istatah kas kutukam mai ikin kakping kau halak tayu ngalutung unakutali Nangan yuk cekrutin. Dia nak pilam dah.
1: Ya.
6: Kalau makan tak nuna cawan naya kita pilah cukup. Tukam tribe imuita, konsular kita. Kalau aku tak pinti kesat kan retukam kan ruyut kan kita mau kupai suki nasroyagut putat ni atukologi.
1: Iya.
6: Taring nak kuaran apa?
1: Ya taring nak kut nasik tuhun.
6: Okay, nanti aku yang nak panik cakap dulu.
1: Iya.
6: Kau yang kami ni welcome mau mau je, okay bye.
1: Ya, kau yang nak pakai agak lutun. Aku na jali jiulikahtnik homakunik piluta pilha ahum kaya gaulrit illi ta yomni pikacharin makutkwani toh nang kakharilutang pilirit Ahwatin ijukan lerah tang kaya inexperience pak tamana toh ispku mafkenaku or atok saunaku I kita kani kusali umun kaya gaul ramun good morning nakuha dosu
7: Hi, good morning. Kuya nga ka na watmawa.
1: Iyi?
7: Ako, ay pakasu. So, kung isa mga ni umiyak sa nga. Kasi lang ang liri-liri. Piyo, luto nga kukudyus kitaya ato sa umiyak sa kin. Healthy school sa niwaktat. Kasi, ito, nga yung chiulit nuna ni... kasam stove lam kso jaman toy umyong charout taksa kaput uksukpailan ako tiyos pitukukait kutup charas kso da uksuman toy tamana umyong lam ko kanot kaka doko kingan tam kan kayo good morning
1: I, kau yang nak pas kaya gaul itu. Aku nak jali Utah Pikin Kihluku Makutwa Chu Likahluting Nun. Excuse me, Chu Likahluting Makut Pilrit Nunani Quatna Amsrami Nunani Pilrit Makutta Nunaliganitoni. Jiulikahlutin pääkaamang ilamahnak tahuam nakmin ilamahnak jallahkat makut imikiluki pipilahtut nasunrit kapeerahkatamana pänisu hankutakkingunamtni ukuni Kui nakmin ilam ni siblingam ni malrohaw yung nakuk tamantlik. Doi tamanat doi dotin ayokangan tamant kinataya sukut. Ikitaki, wanikuchali yuman kaya gaul raman, good morning. Radio Nipsuki, please.
8: Josh, you queen a cup, Edna.
1: Ye, Bampton.
8: Queen a cup, Carl's remark and Castillumk. Ya, meet you, Nuk Tokan. Guyana could meet a camping trunk to a trick. Dois you hung good up. King Unus put on your suku pit to good Anna putata put hat the tongue, what hock put out and be what hat. Dois you hung good at Charlie's and Emta. What is a looking up? Akatang wangshot na sana makalstot ng biwas ka. Magkakaton kat biwas po. Tosyo. Kwanihwa ni tingas tukot ang yat pinkatakaluting. Ni kuring katakaluting ang yat kwanihwa. Pagkasit. Tosyo. Pinanam ni Pichukulat sa niit lahtugot. Nunani kwasok tamani kuskok hagmi. Nasim redugot pulisak tangtuk search and rescue. Kuingasu tamabot kuskok hagmun angyakunayak sainan rilinga kama. Maliluta kama tangkalakto muwak paspingin na makamipuwo maluni. Niksuni suhtuf kunani. Tama kun tangalak tukut, mura kun kisnaami puu malut mahmi. Tama kun tamani pist kaitsuitut, police search and rescue. Tama na kusfokfak ntuhan pinglunito, chat puu manglut mahmi, su chat mokwit puu manglut. Tama kun pist kaitsuitut, Pum shore looking field rate to have a look at Purak Suki Jamahun. At Jet Puru look at Quarak Suki. Dorsi Quigin Sujadi to Mirakstank Dok, Javitum Quigit Mungliti, Tanglastu good thing in a Murak Puru Puru Maras Ramahami. Takan time Purak Panglastu Tamani Tonskan. Pistkalini tamakut kuigitil doat ni puu malrit puum shora tulitul lakami. Kpukulutin pikuun nga sinruk. Huanku tasu chalimani nunani uitalreni. Kiphutun na chakeseluku chat puu malrit. Mahami akwaraksuki. Matyum kumai kankri ukuloa. Pistkaitin ritit muakpit puum shora set. Takami tamani kusko kwagmi. Kwasuka kwat nuna chok ni witangamta. Sama kut kpukuluki. Pichukulaut klakhaitaim. Buumafkinatin pekata. Nasakstai tamakut. Pichukulakatut. Masina runa chalkhekiluni. Matumgam kankhanat lokalakhto. Tamatumk. Police at search and rescue. Ang yang kunang tamakun buhum syaratulin ktsnani.
6: pukpukuluki teh kaut. Kita kumatum kingan kang kanagla. Apakaw ngiling ramta, pichukula ka sa ngiling ramta. Mugay shooting hook. Kita kwa, unuamak, kuktakani. Takmretayakuyat. Mikiling uruwatsu. Asa kaluchi, unuamak, kunas tuchi. Piyumi huchi to matum kan kalasranga. Jalisu, kinkaw kuna.
1: Atus ko malsa umiyak suku kita kwa bye. Ii, koyan ako malkaya gawlutin. At ako na chali, ut chali, magut kwa chiuli kahluting piluting peka mung ilam ng chali challeh kan kita kahon ng chali umun kaya gawlramon. Good morning. Hello. Bukan nerelingok ketang.
6: Toto.
1: Iki taki.
6: Aku na tanul kodam kalah siuti tau na pinret kagluku itu hutting siuti tekata hal tem piutal red cancelasi nam cancelar kagluku nastaluk tadi. Kaya na kutibay.
1: Ii, aku nak doy cili, kaki nak sak kaki kaki nak suku ping nak kacarim ku, aku kuda cel lehkan kapilu ting perkata, mana ams kunik ikhwah suku bitot, experience sakit. Nasuf kena kudotin kaisun tam jalem ayas kalit na roma luteng tamatum tunginun certifiao maluteng su tamana amsrami makuninuna harni chaun rituk toi ukan ispak tangwagapu tamana tamak sarmang nuna nunat nunat ligat ukutot na yukut jali su nutan makut nuna lingkik suteng bilirit dobut nuna nun illaw suteng peka mang japhnak sasini uktamana nutan toi jalan lhkak jabh naksuni toh tamah tau kumiunguf kenata tang bimh tkut toh tentoy ayukuk pichin rilngurumk ankuma kekaya gaulo pinneranga toh kwam toy toh tentamana ayukuk tau mkwangkuta makuninu nakhpagni wit witaluta pingangilgani challak pitkluku upakhtukut ikitaki kitakata kakani sami kitu mkitang kakumtega yukunakhshamku usakluku ikayo nakhput.

manga ki wa yu ki ni chu ni sin ku khim ko sok fim lawa ti ni ka yang ta ne ti yu na ri ta ra khlu ni khui nga ka ya go un nom kha sa na yu ka ta ma le pa sok lu ni po khli 40 degrees south am ga no khli lu ni 15 to 20 miles per hour cha yu ka ka me 25 mile an hour ki ta khlu ku ata ku kha sa na yu ka ta ma le pa sok lu ni po khli 37 degrees southeast am ga no khli lu ni 15 to 20 miles per hour un vaqt 12:53 pm minus 0.42 feet. Ulkh Pagluni 7:55 PM 5.09 feet.